0: aji mi loto mo ba ba aji mi sika firi mo
1: tabi o nya botre o mo o mutwa ma wo anase wa na utwa
0: obi wa ho a wo si onu a be twa ma mi ezu mi sa
1: na opreso
0: obi wa ho a mi ye mi preso mo o mutwa ma mi ezu mi sa ni sika no a
1: enti ni padodo sen na o mo na twa won atwa ma wa eno enam so ama wo anya bi anase wunya bi
0: ni ba ndia mi ntume mo ba no mu ndo mu do aso bebre wo mu ame ti 20 30 50 ye mo mu ji 100 na mi ji aba wo mu ho ni ba bebre na mi ji wo mu ho endi na dia ba ama ba no mo mu ame amu andi na mi wa azizi adi ame di kura ho odin
1: okay
0: mi ame zo ama ya kwa kura mi ni ajuma bi ya bi
1: to cut everything short no just say ye twa bibia so no ade be mpote na do ba ha
0: odi anji ame ba ya pote no me ba ji mi sika firi mo ho na mo na mo ko fo afre ah za mo na mo ko fo za ngo fo
1: ni ba na ba tren ko fo no mo ba ha o mo twa mu sika ni a hostu o mo o mo ba ha o mo kire so o ma ba bebo ni a hostu o mo me nya dwuma wa bra me nso nipa enhwe me fiti prekope empo me se na mo ja yeden aba na my mistake enti mo mo se sa mo ti se wo no a sabre uni mi di nkomo yi mo sa nkrofo ni nyina anti ana me ja ye ja ye yirinom ana ye manom wo ho e me ba fedi enso se ene mo wa be di nkomo enti wudi onim so wa kan sa ame ko ati efu ho ho
0: andi sa mu obi sa mu de sika na mu ya ma me na sa mu be nyo obi a o be tu bi abo a mi ma ba nu me ya bi a di a ani a ni sa e bi a bi ti mu no
1: minti minti na ma kunya we so enka chese me wo obi a obetimi aboa wo
0: isi ade a wo
1: na woni nyabotre nyabotre nyabotre nyabotre
0: me ba odi ama me ngaza kakra dia mi fi fra wo odi e o dia dia ni se ai e vie no ame ba pani ni si ya no watu mi afrifia wo ba bia me da sisi a me da bonti mi ya ba bi kura anfa bitire ndo ohun
1: aha enti sen ude nyabotra
0: o ya mi da no mo tu ni o si okura to ana egumezo obi eyi ani mo
1: abusha nyabotra enti den eno ti na me se ya kwatiefo wonu na ene atiefo akodi nkomo na abusha oni mrebi a sane ya papa yi edina asema babetu enimu yi mo na ma ba ku bi wo crayon wo pencil wo bidie wo chalk fun kura wa o ma me ada wo papa da fa no fun no na bobo number we na number we and common in Marian, Eddie, and Munyam, Eddie Kunimidia, Eddie Shrebi Bro, 0541 82 86 01 0541 82 86 01 0541 82 86 01 sana mawei wabaye nyankuma de wafidie iso na me nche wokura no meko namba no ho me pacho meko namba no wan mafra no ne no na dote nkomo ye na bon komo wadaruma aha atie ni bia wotia fidie yi omo modi ase aha obenya abotre ni akọ namba no ho ye ni nipa no akọtwe nkomo akọbọ nkomo akọdi nkomo pa aha na unim ye frena ye nya no enti munya abotre ma ye nya da ye nkwatie fo tie ni bia wotia fidie yi sabre a opese obuo papa yi se wode na kosam ode tese aseme ha no abeto atie fo anim wa wa akoma hyewo wa wutia fidie firi juada ebesi fiede yi a enche na ade kya aye national yi a enche na ade kya aye Saturday so wo obi aboa wa mesira wo frebre fidie yi so na papa yi ese wo pe obi ama na boa no ndi so obi aboa wa frebre fidie yi so na abrantia no nyeden onya na akokura yi wonyeden onya no ho enkodi na chese wo nipa nipa no entimi moa akokura yi ema yen wada roma ndi so obi bwawa mesrawo frebra fudie yiso na yenni nkomo yamon komo yanjutse nkomo wa obi amwa wo de wo de obi amwa okwa obi amfre ni padom nyina mo frɛ obia tumi frɛ ba fide yi so na mmom ye hia boafo ye hia boafo e wa fide yi so tia tia tia 0541 828601 o freba soa ye be fa o tia tia tia tia tia na asana mo we e wo ni pa bia me gine di pa a me wa hwehwem da me nemum ye pese ba for na ye hello
2: Hello,
1: me nua mi tie wo.
2: Ole na se wo ya pa.
1: Wo ya kokura poso poso.
2: Na se me ya pa.
1: Aha, me pa cha network literacy. Wada roma. Sa si komo no su bi ma me. Ye pe bo afọ wada roma.
2: Wada roma. Me ho ka se me wo Germany. Ani tina me network ro esa no.
1: No, Oba sane 1001 me pacho of Alex. Of Alex eh. Ah, na je of Alex de emwa keke no firi ni pem e de aboa. Wono won sada ni obi obetima aboa branche ni ono won kasa atunu wasi wose ono oboa akokora yi a oboa papa yi a obe osamre woni ye di nkomo yi. Ono won sada ni obi anti wose ganafo mu wo mu obi a mo pa momwa akokora yi emma no. Mehwe na yefa na skole ya ono so firi. Me fa kola ono su free.
3: Hello.
1: Ah me pa cho jina suma mi o urua.
3: Hello.
1: Me pa cho jina suma mi o. Hello.
3: Hello.
1: Aha urua. Bibi abo call there.
3: Ah, mama na ya wo si ejiji. Anda ma sambeng obi ko ti abo ya. Ani achi me me ni ni wana. Unu ya si mi yesika. Ade ma de wa. Ni sere wa ka ti.
1: Ah, unu ya sika ya wa de.
3: Ti na ade achi mu na mu ko fo a. Ni se ni ko we. Obi ti mi abo ya ya o maka ni ko da ma. Be me na bo mi wa. Na ma ni po igu.
1: Na wonti mi muame. Adechi ya national, senior okan, papa yi nsusu de na asama betu yanim. Aye pebuafo. Papa bi afro se wo ya Alex, awo se Germany o se amanane, nti wono nsusu no. Abomodi anso wo be sene 1000 and plus, nti no, ye hwe ne pebuafo. Mate, nti ye be pebuafo, nti bibi ani afo ma ofidie ne na ha, why?
4: Hello.
1: Hello.
4: Minya.
1: Aha, ora mi tie o.
4: Papa ya se ma o kan di ada.
1: Oh, o network ne mo ayekura. Network ne mo ayekura o.
4: Hello.
1: Aha, mi nua mi tie o.
4: Me se papa ya se ma o kan di e mo ore mpa o are ho.
1: Papa, wo se wo di manfo ati bebere. Me sra o. Wo bi aboa wa, me sra wa da ro ma fana na mama ye na ye mfra na ni.
4: Obi amoa me video we su die, obi amoa me die, odi o kan die, wo ye na sa no mu die aye o, na me die die e ma re ho ni se. Ozi ni makura sa so apam na frifi no. Em kura na e ma ra, o tie papa e kasa, o tu su wa nyini na wo mu sa apam na sa die a. Ba se da lu ye pe mo we die mo amu po obi no mo aye, why? Se o tie ni bi su tie na se bi a, onu su wo mo e bi obetumi aboa aye sra no, o mo aye e sra mpa.
1: Mate, me da se. Mama hwana me fa, we be last caller, and our last two callers. Hello.
5: Hello.
1: Hello, minu am mo akwa baba fide isu.
5: Me jo so.
1: Minu am pato ya pep.
5: Aka metumi anya obi amam. Na nipa no, na asem o dere kakra. O su o su o nka. Rene Bribe, my mini and Luto D. I'm so one we hear Musea. Medan Cram, no person, Jiffreman, some mini Bribe, my some copy and ten hour more. Come here, I jimmy the infamous, some will be three will be D. On the ma, minia, Sicaco Faroya, says he made another coming, sir.
1: Ah, Anthony Pacho, Nippon, your friend is saying, Nippon. Ne namba, uwa ne namba, anandini sayi na ye, mepacho, nendini ukwadi inya, namba ni inya ye, sede beya ibe, yansabe kano, na wati mea bobo payi, wadaruma. Ene ya tifu anka ya umuti ya wape mwa.
5: Adia china mene ni kasani ya somano kwa ya, mbede ni namba ni bema
1: u. Au, unia dabi dabi ya peni mpren mpren ya, adia chini sayi. Adia beti nibi ya nama, adia beti nama yuwe juma no. Mesra u.
5: Uwa, ude ni namba ya masa, anawa mwana mania, utumisi uwokotu.
1: Any part of the VFC and I'm going to do a chat way. Why?
5: Martin.
1: Hello?
6: Hello?
1: Ah, I mean, you are more crab of a day soon. Mepato. Now, what team one abo? Bosumi, one abo, Bosumi, one abo.
6: Oh,
1: Minya.
6: Last
1: time
6: you guys say, everybody bring a look of father, Pabby by a man, a boy who now want to me a man, a boy, and if I knew Lumaya or Tishree. Yeah, I am woe.
1: Ah, me pacha wada Roma. Papa ni efrane sain. Sene baya.
6: Didi diye. Me kasi ne bedi bro na katri diye.
1: Odi ya yafani diye. Who want a number? Who want a number?
6: The number diye. Me.
1: Ndi yafua sana ntunche. Me pacha o. Yepo ubi obeti ma boya ni efidiye iso. Aba me pacha o. Me pacha.
6: I'm some trouble book be more. I mean, just a memoir, Nanka, Mambo Mamanka. But I can see a country days here by the Brunano.
1: On a boy, eh?
6: What are only for me for me? Who am I suffering? Why?
1: Mwana wuni unya sure wanga za unye serious wa brabum. Ma me fa ofu free onu su free. Hello.
5: Hello.
1: Ah, me nua me mo akwa baba fide iso.
5: Me do so na ipo te sei.
1: Me mo ya pa na onso e.
5: Boko. Mpacho Mr. Vincent, ana me no di nko mo
1: ye. Mr. Vincent. Anya mbotre, na mbotre, na mbotre. Atefo. Dia tie ne se media madika ka kire mo se. Mi woni po ba ku afidie isu a mrebi se de wosia bo amanfo no na enye mrebi mpo ade ebeti national yi a ye fiada yi se de wosia amanfo asese sika no enye asem keto a na oba ye no amanfo asena nte o mani mama na me ni afidie no so amanfo asena nte o mani mama no eti wo bo amanfo pa nti mimi omobobo na mane chema se a e wo ye me main man a wo se kabena me host no. None of them, yes, sir. At the number no, 0541 82 86 01 0541 82 86 01 0541 82 86 01 0541 82 86 01. Na unim, yeah, sir. Hello, mini amitio. Hello. Hello? Ora? Minna Mitchell, what's the way, Mr. Vincent? Me patch over there, my Mitchell.
5: I'm coming to a bit now, my person, Minimo D.
1: Mr. Vincent, the Minimo and I say, where you're off
5: from? Ah. Ona, baby, my best, you saw a whole show, Minana.
1: Aye, that's a brand new, that's a brand, what a Roma.
5: Oh, that's a brand.
1: What's all Pabua for? What Pabua for? Ana sa wa frasi mu.
5: Na me ba jo na ni chiro to kakra.
1: Me do na manu kra to dwasa wo ye obi a meminim wan kasa. Wo se?
5: Me ba jo obi na ni chiro to kakra.
1: Wo se wa sendisika wo nyabo afo da. Amafo so frasa the same thing wo so sendisika sa mu nyabo afo. Wada Roma.
5: Ochina gana ni bia enti ni bia entro abawi entro mame.
1: Ababa ya wada Roma.
5: Bia entro 42 entro mame.
1: Unim sani ya wusi ujuma diye chitia no 42 no meme wa ureshe muwom. Achina unim ye uye ujuma diye ya mefrao na maje diya kanaka hon na miyanka sama kucha. Why?
5: Ah, mene bete esko
1: kuka. Oh, Vincent, Mr. Vincent mepo acha wo namba no
5: me namba no ena me diya frewe.
1: Okay. Okay.
5: Me mo so bio. Ochina atie tseme men dai no. Me nem panfo bia di din komo. Na won me mu 42 no die kwan bia so wo se empo.
1: Mm.
5: Like 42 no nya boba pepa. E be twi ne counterpart, ne shadow, ne equivalent bi di apiati.
1: Mm.
5: E mu mien sa na mede be ma gana ni bia. Do ba yen tambe sane sika tambe fremen tamono. Me ma na wi ade e no bonus me me da de. Na me de no wi ade no so aka no ho. Wo kina me nyi wo bia sika kase. Sika me ji ni pama me bia no. E ye
1: Tete Ghana City. Na unim, na motre na unim of Vincent nya motre. Papa akokura yi wo ye ne den yansa na yaka biko na aba fidwa mu ha, wada roma.
5: Ano ti na me se me daba le besende uno. Me de sende wa, me de 200 cedis beka ho. Acha papa 100 cedis kutu kokonni. Na wo fa 100 cedis no enkotwa e ma me yansa na me de besende uno.
1: Okay,
5: Mina ka se kontra kana kostove wa ye bibia wie aketeta ye na djuma wie otena ene na djuada de ne ya sase to mo mo South Africa mo be to Ghana mo nsa mo nsa so bi biso mo ni ni tutu keka wo mo nsam otena me se obi asa won frere me me manaba ni bia me na kwatwa me number ni ye 0541 0541 82
1: 86
5: and a
1: 01 0541 82 86 0 1
5: me obi a me pe ma sempa twotra na ma na ya mama mo ho enye ntem se de be wo benya bonus na ye ye avia de no bi.
1: Okay na se se se wo ba bua papa yi na wo bua papa yi anso wa wo bua ga na man nyina me me jiwudi ankasa
5: bia se men ka bia o be frame die na mua wo me ho me manaba wo be twa yen tibi firi so yen yen fa bi so nka ho.
7: You have just 1 minute remaining.
1: Oh, namba ya de frere papa yi yen ma ya de frere papa yi namba ya de frere papa yi na cha se wo se ya ya credit no asa
5: frame kuna fo me porta ya ye announcement we man ene obi ma mi twa ba ma no Oso ya captain teni o brand 200 ni chama no metrics ni mo bon
1: ai
5: na basi sabe ni friend number no mi yanu nti ya ya announcement ni number 92 ni chapter o se fe ni Derek.
1: Okay me ba cha o kasa na o de number no e tudwa mayen en na hia pa na gana fo
5: de en na me dia mo no tu ka be tumi atuga me ya de ma
1: All right. Opinion di ni yeni ni di nkomo oyo opinion bi ameme me tsasa me no onse me di kaka kire o se sa number ya me bubu ifa ni ye pa onso no akasa afra confirm because me nim di asinra e wa fidie yi so 0541 82 86 01 0541 82 86 01 0541 82 86 01 Etu po bi adiachi national. Upo bi adiachi enche na adiachi e Saturday. Upo bi amana buwa wa. Mesirawu wey aye on the third time of the sala idi ada upo bia mana boa wo upo bia mana boa mo ato nantwi a ade achi aye Mr. Vincent sene wo bo papa kokoro yi megidi se obeboa wo pa 0541 82 86 01 0541 82 86 01. Ade achi sa wote na mana mesra wo Bomadi aso be frɛ DJ Dasebre na ma confirm numbers na ide amawo the count na ma nansa ansa na wa frɛ me the number no won ho ansa na wa frɛ me na ma confirm numbers na ide amawo na number no eye 0541 ma mo me numbers no mo frɛ me ansa mo frɛ na na mo je confirm numbers na na ma frɛ me 0541 82 86 01 0541 82 86 01 0541 82 86 01. Hello, Mr. Vincent.
8: Minya.
1: Akasi mane be mienu pe mesra wada roma. Fo anu disem.
8: Ano wan. Sister Rita said me ni 50 cedis. Aye 30 cedis. Ti me sane no 20 man back.
1: Ano se sister Rita sane 50 cedis. Dabio nyamotre. Ebia no pese utwa 20 cedis ne mano wada roma.
8: Dabi ochina ochino oma di enche anya sabri adia standodo anya sabri wo abe sende na nyumire bia no me de me nda die no aye bonus aye wia die ni anyumire die no e ma
1: okay
8: free sabri e de kopo ma me ye shise ye bi enche shise ye ni ye en shise ye a me ye ne se free sabri wo abe sende na ntem e de ba kopo mo china wia to
1: Okay.
8: Mr. Vincent,
1: na mabuwa utoto. Fana manituja, wada romana, brenetia ye.
8: 0541 82 86 86 01 01 0541 82 82 86 86
1: and 01 Mr. Mayor Fawusi, your time let's say, Mayor Fawusi, no more from the Bomadia Sober Show. Aha, Medase. Ah, wait, Mr. Vincent, you didn't see. And to Adiachi, Uber Freno, 0541 82 86 01 0541 82 86 01 Ah, and you're dead for you, Nabesi. Yako Biamu Bia, Baba Adiachi National, Fred, Mr. Vincent, bye bye.
9: So, it's here for a brand new area, Drew. I am a son for Papa Madina, for Victor, Papa Victor, and Amasani Mochiano, all the way from Volta Region. So, I'll bring my bar flow, and I'm just here. And then, Nadia, it's your not to Papa, and Yagro, hey, now a Jira Fancrofo, and Yagro. The BMCC Dano and Yabia Papa, send you a year from Crofono, Minister.